Masora Seiko Mambo Luta, King Okaluta, Mr. Kasongo. Wana anofambani moti karuombe. Iye kutisekere kese timi bora. Muno kwanza kumuhaya mkumana yu. Mr. Kasongo. Pamweja na boss iye ni makanika. Pamachipisa hapo. Ya, mtripa kugazira moti kari. Uchachimi rako. Ngwananga pamachipisa. Uti ndrukutraka pa boss iye ni. Kanawashuka pamachipisa utotrake. Nongo wena wega. Kutapandopa boss iye ni makanika.

0: kuthiwa inyama iyashipha kulezi nsuku loku mela izuze lo yes naza ungakunceda ngani mama
1: inganceda ngezangaphakathi amathuna
0: wayiqamba into eshuphayo kulezi nsuku mathuna kodwa ke emfazini omuhle isiqhamula amayezi esinjengawe ningazama icebo sibili kodwa phela ngingakakwenzi lokhu lami ngidinga uthando kuwe phela mama
1: hawu